tele o mau mea le kupu wa alu le teimi o nei tamiti e TikTok. Ia le se mai bea pe ngai rua mo mas kupe lo TikTok. Ah ale mere so oi ma me o fai e o mea le tala fia ngai bai le winga na tala sa le ma sanita to le o se telefoni fa pe ma ma siva siva fa pe. Ah ke mingi o o wa ka me ki ke fa mo siva siva ya i rumai nga ngole a. Ala fia li fia la wilo ah. Ia ole o su winga na se manga o suinga na se manga le nga il tala. Ah ya le la la fa so ya ya to pulang fo ne via fi. Ya a fa fa fo nga fo ya lu fa nau ya to pulang al tanto to nu ya pe se fa mnia nga fa le nga ya po se fa lu manga yo ya to lo le fa nga in fo fa lu manga fa le nga e le malanga le a na malanga ile o tsalvo a le kali se na sereta le mai ni sila nga i fit paina i va sele tene ya o alon fa na samo to che le ola to to o alon fa na samo ya no ingala ya mo no na no le fifini fa i lol ta to fa ta no nga o no le fa to a nga mai ya ta to to bulanga fa to a ma na va mai nga lu nga le fa ya la to te u nga nga mai ya ya ma fa manu i nai ta to via fi i le ta ni ta ni mai le ta to to no a fa nga i ta to to no vo i ma le nga se se i no ta ma fa ya fa pena te la ta la ta ni le telefoni ma na te vi mai to o val se la o o ni ma to lu ta si e ta mo po le ala u po le ala u ta ma fa na nga le nga se se a le te nga o o ai ya i le ni fi fi yo e le ale ta mafa na te nga se se ina le fi fi. What are you cooking this evening? If you're at home and you're starting out cooking, usually people will just go to the takeaways nowadays. For us that are living near to the malls, and it's late night malls, late night shopping down at Manukau Mall tonight. Ya lono winga la o tatou la le late night shopping wa nga i lo fa tau sa o le mea i fwene nga nga makua alu lo ma tatou la mu la mutu la ko nga lu e lo angula e lo moe loa moe e lo ma le tatou atunu iyo e ya a e tatou fa solo e tatou musical ma na vayo nga luenga lia a o tatou talia ya le to atunu mai o tatou ma lo le nefia fi apa mai

Le ua, tui, ono minute ona ta leo le itulai se fulu le fasa usongo le tatu atunu le nevo i vaengo le fiafi, fa uwino le tautua, le pia menza moa lima tonu tasi PI, ili tatu polu kalame, ole a fiafi manuia. Sia ki atu po o ha mailo o fiafi, ili nevo i a fiafi malu lu i to tonu New Zealand nei, ia a fai ola naite mafuta mai, ili tatu atunu i sa moa, ia po fe lava o tafa e fio le kelope, o lo o a... fa fonga mai ele jato tuno ya malo le so fo manu ya malo fo le onu sai ya manatu ole wa se e wa ta wa lungo le jato por kalame afia fi manu ya ya wa fo ile lo matu fa to va to tu atu e faima fonga ta wa moli ole fionga ile to to ole ile fionga ya to fi la unina ki rifi ya lai ya ma se fo ile tau tu fa wa wa le jato por kalame ya matu te fa malu no atu e aso aso fo i vai malu i poenga so to fi ngalo sa matu wanga wa le tau ta mali i la fa fonga ya matu te matua tu lava ya te oe Samoa. Ole nei via fi, ole mea manino ma le mea mautinoa, ma salo fafitai ile tua ole sa e maita wina fo ile sulu matango fio le la, ili taiaona le la, ngai mai lava ile hawauli. Si o mai lava le hafia fi, tau o se fa manatua se a tata longo pea le tato polkalame, tau tua na le malulu. O leo ua, o le ponei, ya se fulu tasi tikiwi, leo ua, vama ia tua nga ia ili malulu. O le vavea wa ia, masalo wa matavui ona sui sui ma li ili malulu, e o ato le fitu. O le ae tau feo lolo mai le vavea wa nanei. Ae mo le aso lulu bo le aso lua. Le asa tato maita winai, na o o lava ile lua. Ya tikiwi ile malosi o le malulu, ile vavea wa. Ya o le fwe ua, tato maita wina, ya fana wa onga, tautua nana ya tatu fanau. Yoi, ya, e, a putiputi ile, fale, a fai ole nae le oola lau hip pump system, ole tatalo ale porkalame, fa so ta i vave nei loa, lau landlord, fa ai loa i ai, e le o, ola, i ale tatu ea ma fana fana vaen, ele fa funga le atunu. Nisi o vaenga, to tele ila to e yei fale, o lo o pipi i ai i potu taitasi. Ia, tamavo i e mo ea ma fana fana wo, a wo hiris. O le tu alalo al polkalame. Manaya pe a ta path pea se fina ngalo o le po hai lava yo na ina le fale le ati no foi. Le anga wa matafoy on sirisila le malo i le le saunga le mu o tato wo mount hiris ia. Le pipi ia tato wo le tono potu. A mese a tono potu. Tu aya ia le potu moe potu malo lo. A wae e te tau lava ona yai lalo le tu la fono i tono New Zealand nei na ia a mit le healthy home standard ina ia fa a yai pia se e ma fana fana to tonu ole potu malolo ai mo potu moe lava ia ia ole fa tuanga al por kalame tau tua na na yo tatu a ma tua tu tu antu pe yo autafa na ia tatu fa na ne i moe loa a ole hito le nei ua tau nunga le vevela ia tatu te lei loa ia me tutupu ia tau tu fa pena i se tu alalo al tatu por kalame wa fo ili sirfia al tatu tunu ia tatu fa inga malanga ile nei fo ia fefi ole mai te watu se mai le sāle sungale fa whingainga ya Reverend Savea Kilika Mese Eli a wafo ili whaua wina le tautua ino le tātua tino i lau por kalame o le pau pau po le por kalame ole anga nuu ma le whasoa mo le mamalu o le tātua tino ya tuli tau mai anai a tātua por kalame le nāle nei po ya se yo o o lava i se taiao a taiao ya watu ili tō sui fuamu le mātua wola ya ole tawolunga le nao le tātua fefi manuia ya tatalo pea tapenda ile tua seisi lao lao seisi fola matango fia mo tatou ile aso sa ya pe amatu ili sui fuma leola tatou tapa ie lungo ngalu ngalu pe hau ole ea pe yono tatou mafuta ile nei po ya ole tawolunga le nao le tatou porkalame alofa ngia ile tua fa moe moe ngau tutoe malava singa ole nei po ya tawolunga atu le tatou porkalame ile pese pe yono tatou amatai e le alofo yesu male kalisia e fakasa. Mai a totol malino male a fiafi manuia, manuia tele lene e fiafi Samoa.

0: You can now listen to 531 PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531 PI.
1: Wa taro fa tu mana fa lo ro pa ia tero ta tu tu sa mo ye vi ye tu mo fa fo on ta tu ma fu ta ni fia fio na fa mai a tu le a fia fia nuia pe on na lu ia tu ai le tringa ia tu tu monino a ka pe tu sa o pepe ia le fo mo te mo ta tu fa sa so tu ni fa ta tu te ma fu ta fu se ia pa ia se tu ra ta ia mo mo e mo na tu lo mo wi ro ta tu tu o ala le ma fu ta mai ro ta tu tu mo na ta si nga fa ma on loto so ifu ma so matu wola ya fu ifu on tatu feilo ifi fil ne fiafi o le fiafi la stofi ne ile aso tolu fu lo yula yula ilo a felo fu maleono ya tatu avela vale mo mo sao ya manu vao ya me li fa so mo yulo tatu tu ya re marosi maleola so ifu maru lo ina pa yulo tatu tu ya ifu ina manatu lo fa ta o tolu ifu inisi no ngase ngase ia ai ro ngal le pelo ta to tu mo fo inisi fa no no nga onor vala au pa ia ia ai fa afta yo ro fa yo na ia pe alo na nga nga fa ma fan fan ina ta to fa ma sini le pa ia mal malu si ta to tu ista mi fa pene ia ai ole le ia fa fi ia alo pa ia ta to ma futa ole li ma to ta si pi ai nei pi men sa mo ile fa mo tasi o lua tasi mele lua dau le tio wharong longo tato te mafuta i fo i ni fia fisa ia pa ia fo i sei tura o le tai hao o le asparele ia pe hao mai fo i ni o te mafo i un tato au ria lea tato po kalabi fa soronga le dei ia fia fi tato a mata le tofale uliu ia wa lava ni mta upu mfai o na ama ite atu fo i tato po kalabi ia pe ia fisa mta upu fia fa soa mai na tunisie tato fa soa ia fa nga mai tato po kalabi ni o tofale uliu ya maya so fura ya mal tatu su ve filoi ya ife poko sad mal par po to tatu te fa so ife sidi mtadi ya mal si fo i vaenga mi fa yona tatu fa so ma to fa ya ya ma futai ya ale ya fa fi fi ya tu ala musika se ife ba ya tatu programme fa i uina tatu programme ile ika yona tatu ma fo fo ngo fa lenga yon tatu po i fo ile tatu po Samo Matarasi, my Lani Yalo.

0: to faru riu fa taru fa tu to falau.
1: Taru falau su o fa pelaiva.
0: Tu vou muri pauri.
1: E tu o pauri. Ia so i fuma uia foi na to famla e fono. Ia malu tava le garu due, malu le kawaka i ngei koi a sisi.
0: Ia le.
1: Ia mo la. E malu du al mere i ma ko piko. Ia o le la a kolva ia so o fol fal fulu le mo. Ia. Ia ai pa ka ia le lo fol ia kua le a paso so lo kua ia wa kiri a koma mo kene. Ia ni ni ale tu. E o la ele kula fo ingala fo ka ko ku ka ko ku o me ho ye e ko ko fo e fo ides ken ma a ka ka lo ku e a vese fu a ya ki bia fo ku e o lo mu la pe u ka u ka u ka u ma sa sa lo fo fa ko ku ya e e ya ka u ma ku ma u pe a u le a u ma sa sa lo wa ke u pe u pe ke lu le fa Le nga fai aku yesu e sa wani mai e sa u wanu la lo kan ka lo el fa ku ku ai ki. Ia e vi i ale te o mau anunga fo i le mangu ia ma le alofa e ngai ku la usu ngai fa pia ngai nga ia e se fo i le to fa i amalai fono. Ia ka kau fai fa ma lo lava i le angali lei ma le alofa o le ku e ringi ku la afia.
2: Ia e
1: po o le hale ka ko maka u.
0: Ya ore na fisi dia tupo le asfi ngalo to tulu u. Mengi ke fongi pe se metar fer ngai le ave i to fa nga voye te mimo. Fata auto mo nga. Te mo e mo e. Ah.
1: Se metar fer. Ma yo ka. Ya o se i fa ya ko na so ka i ka ko i ka ma i ma.
0: Te no.
1: Oh, uyo ke mo ya, uyo mara tere fongi.
0: Ya.
1: Ia wai e sa oe ko i le ngalo paa di o ta o le to fai a malai fono. E a wala mea fai o emergency. Me o fai pe te ua angi fa fo se i se mafui e. A lei e ka apa aku, lei e ka usa o ar ka hoa ko telefoni wai. E ke ua pe e pawa. Ya la po ya mar ke fo ni wa ila nga mo di nga e pa mala mala mai fo e pe o o si ba nga ka u ra e e a wa fo ya ai e sa wa ka la fo e le ya pe u ai a fa wa se lo fo ya o ye fo lo pa le ko ye pe o sa ka i ka nga so so wa ku le ka u ko si
2: so so mai te tong
1: O le mea lako o whaaru roko e i ala kou e ngā maisa. A pia whanga le wo sae a le ia isi ka ngā kapa pe le kakaunga. Ko i lea wa ngā whaali lako fōringa, lako aka ma mea whape ngā. Ai mai le ia wa mankua fō i o le afionga i le i palmia le miskāgi o le o leo. O a ula makua i o ulangulango i ngā le fina ngalo o fo i o le o le miska o leo leo a le fionga le ni pānia. Wa e fai mai le fina ngalo le o le fionga le pānia e pai roa. Ko i le ia e sa o kuma e ke i yon fo i rai le mea ngā wai o le le isu mea la ako e ngā ngā e kaunfa i loa le ako hu ua ia ngofo mālama lama le ako hu.

0: ma ia i ngō fō i tanga kai e e u e mō ni e i e mai sia mea o tau kura fō o ni e ma hui a e o whara au whasā inga ia o le whao o lima ia ma ma mea o mō ni anga po ia ma bafa e ia ki a ula e o lai e kalafi a ngai hui a le i o kiso leo leo male e tīng ngalo le a ti o male ni pāhi e kau anga whai roa a wāla le ni pui pui ngā le o le mamalu lau te lo la kuhu a wai ki wale ni ia ngofo i lo ai fo i kamaka malako i loa tamaka i e le ngā whai a ia suko i ngā sui kula whango maku i a kapea a ki o lai tanga maka au pe e kakau pe le kakau a o lo ukau o ke lango lango lango inga le mai lungo aka ma la ko la la panga fo o la ko suwa fo ia mal matua fo ua ia ide so ifua a wa e se le a lo so so angi fo ide ile ile ile ile akuru ua e ngo fo uka e fo ide e ma maru le akuru u ia ma a wa angi si e koe kukupu fo ia wa o kama ia o kama ia le mo ia mai ia koe mo ia fo koe mo ia fo a e wale ele ishe suwinga aya wa ko inge inge wana ya kongo e isala mo wai ngei a uso ngei fo i kamaka ya mafai ko ishe suwinga le lei
1: aftai
0: haro wala ko hito ram ka u aftai pia ku de ka u pol pol kalam

0: rofo le koloko le.
1: Ia.
0: Ine koe koe ngā mea o ye ki ni vai teimi. E si ka maanga o sā mua. Lai sa i mai ho i le i a fionga le atua ma ma fai fai ma upu le anga i le atua. Ma ka o kia ka te ofo ma mani a wapu sot sa o awa. Wo o mai a ia aso fai ka pe fo yonga pola fora inga i le fionga le atu. A lua sila sila i po i vidu ha si ngā koni. Hoka. Oe ngā ngana rā ngai wha o ngā i hoka se. Koe le ka te pe mangiki o ka kingo wa ngai pe aka wha longo longo i nei. Ka wau le wha fonga su mai wha se a ngai ngā. Ka mā mā kukua o kupu ka mā li o le a kuhu. Ia a nengei e. Ka singa ia ai ai ku u mai mai fu a sa mo i ku i di do ka al ko is ka ba wa fu ia e ma ka u ki a so le ia al me ala fu e si le ko lo ka fa mo ngo ai o ka ma ka i e se a inga a pe u a wa ku wa ki le va ma le ngo wa si a so le ka a ka i dunga le social media ia o ka e ga le ki a ko ala o Facebook o ka wa kwa i o ka ngo polo ka Tiri kasi ale le kemi ngo maka maka inga maku ayo fa ngo ngo wa o si la kemi ngo share mai e isi kanga kavoni ya bo kango la fa ile mea ngo apose bo uli tiri si fa ngo ngo ngo ile koi nga nga ngana a ile koi nga a fa ku fa la inga po ye ishe ni le le ima fa fa ku lo wa lo su fa fa te nga inga mali to fa ya malai funo e mese po ile fa fa nga nga nga koki Ese ni, ini mal malam mengkuasi ya. Ia orang mewah di fak. Orang dia kuala Facebook, orang suara ese ni dia buat siap mengisi si orang puluh ka. Jadi siap falu kolong gombol ni ya. Ya, si ni nga lele ni. Oleh upu dia ngan dia tu. Oh, dia memang kufu, iu kaku aku. Ini fahabai. Ini fahabai, oleh fahabai, oleh tu. Fahabai sahabai ni tu.
2: Ya la pala ila pa fenga mal bramonde.
0: Pa balu ru. Solo ka ru pali ke pa u ya u wa. Eden pa inga ka u ya ko inga u pa pia dia ri ku na na na ku ile. Inge ke mo mo ka ka u ku foi ya mo mo ku sa la mo ku sa lo ma u ma ko inga ya ai. A u po u ko re ri re ri ku.
1: Pero no me iba
2: a ir a su país cacao. Pero no iba a su. Además, pude ir a colgar y a cuidar. O me haga cocina, pide. Oye, pude ir a que se me cae por el patio con mole.
1: Ai se un tabu me na va ta no va pe ya na sa no me le ale fo na va tu sa budat pokalam
2: ola bu ka
1: po se me tal fe ngai le to fa ma mo telefoni ai mi sha i va fa u mari ah ar telefoni to fa ma
2: yo tal ku pu a u e fo e ka u o pa bra pa po se
1: i
2: ma wa ku ni to fi na no Igual, ese sí me ha que a valorar, mano. Va a ser la que mueve, a la que digo, me ha leído la gana, porque es aquí, morón a un ahí, el señor, malo. Hubo para lo que. Ya, me ha dado, a fallar y ahí. Ya, ya, mal, mal, mal, mal, a consolar el mafu y ya, a la papá, hubo, ya lo he cofurado el mueno. Ayo, api, baik, saya ulang orang kalau kau bulu, baik.
1: Ia mengarah nak tato sabu, tato fila lor, tato sofa, ia bagai ni.
2: ele apa ingala yo wa so ka ku yo kwale fuga ni a le yi ya a wi so ba wi ka ru go so ko ka mo yo wa ko mo fale wa ko ba so ba pu ko ita ni se me apa ingo
0: si dia la de buena ka la peta la yo le la blau ai wa a gal ba fu ya la la ka la ka ba la la yo e bo e bo do e
3: ale ke ko fa ya ko le si un ali na o so ma fu e pe ma le pa wa ka fo se so fu du nga e il lo mo ko se on a ke ngo bo lu
0: yo de la le mo de la le yo oi kan kan wa le ya yo se ke le vong ya ba le fo
2: Yeah. Ale bo fuara wa ma wa be rai mo ki wa e le ma fuara rai na mo wa fa ni ya mai fa ri mo ra ka ora me po e fu ru mo ra ra le as
0: na
2: ka ga ru na le ru ra ko yo me la la ku ma a wa le tu lu ga ke le al ka ka ku ka ni fa so ma ku ka pena ya ru e mo e vai se ba fu e ke wo so ai a ri ya ya wi si mo mo Ole, le mena, le vi la capilla que agofa murió. O que lo malo, ole, con un mena, me agafé el IRP. O, ¿cómo es ese?
1: Y dale, dale.
2: Y le, la capilla que agofa, ole, me agafé el IRP. Ole, fue el IRP. Ole, fue el IRP, me agafé el IRP, fue curar la cuma, evacuése la cucarí. Aunque lo más malo por la cumbre me la he mangado, por el mangado y el calía, el malo, y el guagay, el cara al malo, y la huida, el suile, el suile, y el porra, a para un hombre, para un carangue, el guapé, el oso, el carangue, o sea, mi, se, mi, oye, el coita, el gamulo, o yo, a ver, lo hago, para un filo, como yo, el caifón, a la que pisamos, y aquí le hace la ya a pobre me ha dado la capilla a la pagó para peor agua más que una para carangol de un la capilla y fue la cuba el peña el maro agua a la capilla a la capilla a mole y de ella y le dejo ese más peor el maro y ya ojalá se ve para un papel para un mare lo que fue curar a la de ahí ya
1: Fai
2: mura ga ai. Mira ga mele. Fa bakala oi. Kuso mira ga mele yo pi. Fa kal kal se fi ngalo e bose kal ya malo. E lu ru vai curar la moe. Ya, onga. Fai lo fai unga le. Ai al pi. Ya man cura ga cole un poli fai lo. Ka ple bo bua. Le ka mangi. Aoge la. Ale kali maro me le mga me le mga me le le bi wa lu nga ku ku o le me o mga ku le bi e a vese le me le mga o el maro ah fue le le si por favor ka a ku pe le le ku ya me la capilla sa mo y no sé ya ya ya ya o va pa un papel no o era vida a me ya En la mura, yo lo vi, es un hijo fuera, o sea, mora es como le veo aquí. Está ahí. Le dije, fue a vuelta, el padre mío se fue de pedazo. Pues, por fe, yo voy a leer, me esponsará, le dije, porque la hemos venido a
1: ocupar.
2: Ahora, a mí sí me veía, o a la forma de ver aquí, la que le dije, pues, para el día, pero para
1: Yeah, Tati a melo ta pu se ipole me ta. O tele o mamara ma tele ngale bale ta pu le. A pe na no va to ta pu le telefoni. Na no va to ta pu le telefoni. Ona e e ile si un ari isa na o mala telefoni in boino. Ah, tu sala la la e o. Wanga se al moy si asfalto. Ah. Ai tu tangi telefoni a sionai. Ya la la tan tan maria sto ina fo ile le telefoni la ya fa ro mo tua o wa e dunga leo sta ba ro mo ya se o to vidi ba mo fa ve la ve mo o le to fa ta ya tan mo tua le la la tan ya sta ba ro ile ta ta le vidi mo telefoni ai tan tua le fidi se i mo telefoni sta ba ro ah Alors c'est imba moi. Ah ouais, quoi, vili mer que foi. Quand on le fait capelo, ah, on le m'a veri, ah. Foi lang tara ta pelo, alors aussi de tout quoi faire le fait baro. Oh, il en vili moi. Eh mais c'est maro. C'est le king, ah, il en vili moi, c'est bica ou pas. Ah, mon ça. On est là les fiers beau, quoi, pas que c'est bien qu'elle fait, il avait la quoi, pisa, il le noir, il aurait bon. O malo.
0: Ya o me o maga la sua va bene. O me o maga ka o me tu si. Yo bro, yo fala la fa cosa.
1: Ya dai vai, dai vai. Fata lo va tu va auto fare u liu.
2: Ya sei po buia e po
1: fioca. Oi, avi, malo, no viata.
3: No lo voi. Uso,
0: no voi viata.
2: Todo el coigo. Yo que hago sua, sua ya. Pauli, ah, va que se paga full. Y está por tiempo. Ya, se ya, va. Ma, yo paso a la hipoína, ya. Yo no voy a poner una cosa. Y ahí le han gastado, guay. Ah, va. Cao, cao, cao, no vale más fallo, hay tiempo. Fue fallo allá, fue fallo allá. Ay, o sea, por el viajado, ah, es pura alta que caía, ah.
1: Tangataru moriele tauna mai dunga ia la tota.
0: Ia tangata le o soli tua ku ka le o moi ua la fasai. Awa le o kapu baba ye o ai il pale menge o o sai la ko kuie. O mo masa lo via le. Ki o masa lo via o ye fai pule o la e pa. E o fai pule na. Ai pe se o la ra na o. Porque no sale o soli pula po gole. Wa afiel ai sta bale pal manuang e fu ele aka e ku o iluga e va va ai uma ku ele aku u e va va na la fa mou pa ele aku e ai e se de la ka uva li ai fu ka uva li ai fu ole u la ku uia o ka ku ua o la ngai ma pega e li a le le i bali a ai a fa o ga le hore fa pa le pa le ma le o ku sai É um taco que ir por lá fungo o melo aí. Um taco por lá tá o que é taco foi. Ele por lá não é olhe. Ele a ver ele faz a taco do que tá ele por aí. Ele não o nasamia com a olho Samoa. América Samoa folhaço com o fim angalo e aí. E kakau, e kiki a kakou, e li ai fuse mea la kiki eifu, wa olo o manga. E ai ase mea la kakou kiki eifu. E ufo i kua oi,
3: si o samo ai sa o samo isi ai o o le melo ko fu america e mo kwatele ya se fa mo yang na ko ku ku ila le amo ai ye le se me le yang la ya ha pe o ni i me fa an i utilia la e ye wa le au lo ka ka fa lo mo yo le lo mo wa na la wa ka mo fa le malo ke le america e ya le ma ile ku si e ke a o ile le fa le ke ke le ku a le ka ka
2: Kai malo falianga fuoya
1: ala se ala se kala kukuila
3: ya laili amba laili lo laili amba ya se pagi e li fa ali me se manga kukuila wali be ya ni fa mai kukuila o mai nga i manga o
1: Ya va tai, da ya viata.
4: Malo paso.
3: Ufa mong yanga kagu kele uloi ye mo ko akele o fa mo ya ga pa o ga eli le ko ale i o ga sam yo o le pasifik i ko ko ila mo sa mo o pa ko e ai
1: ki ma ga ringa la ga mo e ku ku ila pe mo sa mo pe mo e amerika
3: e o ga to o fa mo ga pa la lang
2: por ko ta amerika na le
3: ama na I want to make a city. E kai pi vola ni ka pula ka mo pa. Mm. E le ga mai il ka ka le li le. E vol mo sale mi ka.
1: Mm.
3: Ona mo sale mi.
1: Mm.
3: E ni kai kai la. E ni kai kai. E ke na i mo ka ku wa ka ku.
1: Mm.
3: Ma lo le ku mo ka ku ka ku. Mm. Ma lo ni su ke mi so ku ku le ku ku ka si lo lang. Fa mo singo le ga no pa ia.
1: Mm.
3: Mo singo le ga no pa ia lo la. Ola ko la mo sale. Ne ai la fa fa ko mo. La ve ko ka la ka ka ma no ka wa me la ka ka la. Ne la ko ile ko
1: fa lo lo ina fu ia ka ko mo ai la ka ka.
3: Ya fa la ve la ga ke la ye. Ma ko ile ka ma ye fa shu ka la. Te wo fa shu ki lo ke sia.
1: Ia i ia fa ia kung ura nga i o a o ka ko mo sele mi i pasifika pe o fiki ma ma bravo e le fa pe nga e o fo i lai i mo sele mi ngi i sila ma ska la e la nga lengo u fa lungo ia soara ku lo wa fa wa o wa fongo ia sar po ka la me nga le va o manu sa fa i e tv sa mo ia soi a interview e la ia fa ka si o ka i ka i o ka le si ama mal mal kai kai musa dim usara le ang fa mal mal mal i ris kai kai ris kai ris yo i le kai kongo le fa musa dim i la ko le kai kongo le i me ngalo ti hat a be fa sioki ya ya le fili a ya ki wo wo fa mal mal me kai kai musa dim i le chamo mai o le fili nga e kai me ile la ko a o nga o sa tan Ele o ele o papel ca que se ia cuja ore ore ore ore com uma marão a moça de mim vai saca o peso faz com marão Mohamed Yahia Mohamed Yahia e foi so ia ali em foi ran fa mal manga ore com uma moça de mim ore ore faz o que pega com o que se ia faz um caul fil ar fil ir ali foi o satad ele o
2: Ayo
1: ko. Usara bela nga aga ko ai i musa de mil pacifica ma i ere o i angi me kurang hape nga fai. Ki ki ka ko fam sing o ma fa kus kus ka ko ribe kus a umma ya. Ya la
0: ve fa o sa o lo sung al fa ferme. Ale ale di la le o ma video. E se ala fa no ele o fa pe ma na fa no
1: video. Ala ala ala fa no video. Ran kara fa bit.
0: Ole kuso bo upule anga ya Yesu mane mayopa.
1: Oh iya ngala de ra mau.
0: Kuso la le ole mianga. Ele osi ele ele mala mala mala upule a sa ole. E ko el pose mo sale mi le ide po pa wa wa o anga ya me ara
1: sai bo. El po bo ika bo ska ba lo po lo ke fu ila ko ka le si en ka ka ke si ang.
0: Yo ba la ke sa ngo ma lo tu ya pa fe na no. ole o nga ka e pa funga ya ima e mon ma wunga ni nga po ite ya ole me nga la e pe me ila ko ya ole di ila ni ba nga di e le o pa ya o e fa ya ye su ma yo ma yo o nga o ke ni fa ya ku nga kala nga pa ai asi da sila ye nga nga ma ngin go ila u so la e o pa pe nga pe ole me nga nga e funga e fe kala ila su nga pa pe me ole ka nga ka dio O la wa ma kwa fai fai ya hoide ire kuwa de fa ga e ka ko de ka ko ku ni wa ya le sume sume fa wa ai
2: apa wi ba mo
1: cha no mai ba so
2: o ko ga ngale fa te e mo sulen
0: ya o ke de mala mala mala te mo sulen ya pa pe na le le le le ko ni ngale ya
2: o ta ka o ye ma ta le ku ga le ale se ni le sa mai o ta ile was malaysia ya O muse, eh, poi. Amela cara le diga felan po calme ga me media quiero lo hago bu musu de mi agule cara ngom maraco mam kama ele ya ma se van o musu le diga ga y ya kuma o me le ya ga y kama o le bueno el vamos a mo ele ma se ga fa pe ga fa pe o e ma ga e fa pu pu ga ka que se no na ese al la jugar cal con un día ahora ca cabeza ahora ko ye me lo hago un y la kuma al macau por que ainda ali para meu moço ele meu grupo de sabo e um avião é tipo papel e vem cai muito de mim cara que dizia
1: e eu não é mano eu fui tá pura vai mano eu vou uma fura o suen a fura na mo mo o cristiano lá tu por aí tu ainda tá o
0: Wai ki a o longa o longa lele le ya na sunga
1: ja ngo mai pau
0: o longa lele le o le na o fai a o fai o ka o sa mo a ko ala ka u mai di kala le ko i ngale mai o ko u mai ya sa mo u ma fa te so o ka o ka si o ko a o ko ka u ma o ma mani o ma Ia le kūlanga ngā whaunga le la longa i le whangongo Ai anga whapea la e whai sa'o ala le i ala ko le mea la e kapua inga ia ma longa karikongo E rea wha inga A le mea le ngō maka maka i le vidoa le ko inga le O le whai a Yesu mai ho a whai mai e a ma ma wa tse Ai anga whapea la e whai sa'o ala ma vidoa pe O le mea e sikala e ilau tunga le whapea E le la si mea le anga i o lala e kaukala kūmai A le teo kūlanga ngā wa makua ova ma le ova ni
4: Awal menga le fei kai lo kisangu na ko fawa nga ka ko tiapu sa ko fawa nga lo kisangu sa ka ai vai le ka e sen sa i sa i ku spo ia fa ko fean ma ko ni la lo ai le lua ai va ko ko o me ka ma ku spo ia e ku se fa ni o fe la o fo le ai o va ta ka i o ma go la va ma lo sti o al ku lo ko ngo le ka fo le pa le mi ai Kasir kan kuma, kuma sama ngai full favai osamo favai le kuwa, kamal yalu malangan, favai kamal yalu malangan paya, kasia wa kasi seral me, la wali yang kalia full musalim, kai kai mawar kakuhu yang ngaku kalia musalim, asal kau ngaku sila sila koko, favai la ngai es. Ei ole kenellä niin kupua, ta on lumai, lumai, niin kupulanga. Ei ole kalalle, vaan me saamme salim saamme. Se saamme salimi, I fa fo. Ale la un kako va ile ka le le ka pe lo me le nga mai. Pa. Ka nga ka le. O le ka mangi mo nga le la ama ka ku. E ko ta wa.
1: Ta wa. E lo mo to lo finalo. Lo mo to finalo se sa no mai. Ya. Ya. Ya. Ta lo mo to finalo ta pure esa no mai ya mai fono.
4: Eh se ka u fa ku pe wa. Le ka ku.
1: Sa sa no mai mo le fono ya ko fa so solo ko ya ya
4: ya le le
0: le le mo le fono ngai ngai ngai fa ngai chi
3: le le le le so lo
1: o ya ya ya
3: le me a se me fa ta wa
1: ya le me fa ko wa le
3: lo le mo se le mi Ole Islam, I sincerely love all Muslims. Ola tole na faile. Trading, towers. Nena feo tjele to afe tangatam tulo.
1: Yerena. Ola kule na faile ha?
0: The Twin Towers America.
3: Le pa alene lena.
0: Yeah. Le pa alene kaso on
3: Towers.
0: The Twin Towers with America.
1: Yeah. Yeah, for you. Yeah, yeah, for you. Sa o e mo I yo ai ka wari le lo ya e le lo ko ko fo I kuso mo ko me ngare nga o mai mo o o sama mo ko un pe o sama
4: ya lo mo sale mi mo la mo lino
1: Nem ye go go ko ye fo le ye le ka le sia ke le ya a a o ka ye o ka ye
4: fo go ma sa e o la ko ko mo ma nga como se le vi ma Ola ko ko
1: aga ko aga ko ngo fingi su su ele ele ele ele amakanga lo ku mo sa din ku so ka nga ka nga ru fia mar mar lam ma ile tu a a ke u o fa o ro ku ye ye ka I kara lau ki siango I fai mai, sorry. E fe ai ngai. E ai ngai lau ki siango e fi ngau fu ili. I aru ruka kare a maka loa la ira na fai ala I oranga ia ke kunga rea. Pasara rau loa malonga. Lo inga na.
4: Ai leka kongu ia Yesu mo le ngang fai.
1: E kari kongu. E kari kongu ia Yesu. A ele kari kongu pe kari kongu rea kari kongu rea ki siango. E fa blanga nga, ol mela nga le se se. E am kuala, e rei se ku sa ol nga ria ku ai ka nga ya ka ko wa ia. Ol fi nga lo ai ria ku ka ko ar lof. Ar lof ai ka. Aka aka ku ai gi le fi le fi mo su de fe info. O ka ka piko sidinga ingo si ma le nga re va ma isra elu yu ka ye yu ka ye ka bil. Ol au sa ma dia. Ai a fa fa ka ka inga Yesu yang fa ka oko menga. Ele e kamore a ka sa Maria a sifi ya ri ku ya la la de wing ora ora ka le fa ya ka ku ku wa i ge ye se se le o ko mo ka kala ai an fa peori e so I fu ye su ka ko ka mi ya ai fa fa ka o ko ye su pe fa ko ren ka o sa Maria ngale le ya ma sa Maria le ko ka singa ko I fu I fa fa ka ye su ai le fu I ko I le lope le fa nga ye su ye sa Maria fa nga mo so le pe ko ai vala ke si ango ai kasi are e ka kan ko fo I ko va ka ye ye juma o na mo sa ri ku so ko ngam bela ngai ka ke ba fo voli ku per fam si ngonga yo me o me anga ko ko ngoi ile tu a ka ko wa yo wala u vinga ka ko ngi ka ko alofa alofa e so se ta si e di o ma
4: fo to I no ngame ya ka ko ka ko mala ma yo ya ma ngi ni ka ko ka ko ka ko ka ko ngala ngai ka ko ma ngat faka o ko Yesu lu ko uma faka o ko Yesu ai va va ai na ye ile faka o ko Yesu lu ko el makai malan ko vi ka singa faka o lu ko ai malan ko vi le mo ko ka u le le u
1: sa
4: u ai wa ba ta u ye ese ese mo ko ese ese mamma wa ele per ko un da ka na ya Yesu ele per ko fo ya ka Anga fa apela ka ni kongu ile wanga pagi. E lini tawa. Kanyi ni ila ua. A ili ke kengi maala wala maka ngakala e.
1: E le ingi. E o fo iya ka kirisi anga ure fai ka ua. A e fa alungi karangoa a Donald Trump.
4: Iyo tawa nga iya.
1: ele me foi lá com a cuscuzia foi cá com o riba e oi cá cá aí o aí o a aquele se agou e ele foi a cá cá o oi o sai o sai com a cura vou com isso o levam com o bibi
3: o velho me lá o que pisa
1: Ole fai, ole nga nga vakul ko fa riu riu ri me fa fa la lagi ni eta ngo fa fa kuspa i me o ri.
3: Se va ko ara ka ka ko. O ka ko le ka ke ru. Ke le fogi a ver e a ver bueno.
1: Ia, a bura nga me nga ri nga ka punga.
3: Ara lo ke fu ara
1: de. E ri ko fa. E
3: en ka ko me nga un ko ke bo me pa te pa ne a. Karo va, karo va, ka ko ka la be.
1: Ele la i ka si posare mi ne.
3: Ale ayo au. Ora ko fi karo wa pa au. Ora ko fi karo. O ke fi karo kwa ke fo ki de ga ba ka yo ka ko ko fa rim biu.
1: Mm.
3: O ke ro ma ro ke fo ki du ga ko mo mo na.
1: Ah.
3: Au fa ro ko ro ka ka gi lo ke le ala e bon lo mo ko. O va mo i gi o ba ka e se fo ka ka ro fi di ba. Na ga o ka ka lu ka ko. Oi,
1: what
3: a long time.
1: I don't know.
3: Va,
1: Oi, fa pe wiki lo kule kare si oso se kare si.
3: Era ma wai. Awa. Awa ka ko ke. Awa ka ko ke ka u ole po ma la ho ho ni ska ka.
1: Sa o.
3: Ai ya o ia. Awa ya ka ko u ole ku ka ko u ole ku. Awa ya ka ko mu se le mu ye fa ka ka ho le ro. Karu karu. Ya ka ko u ole ga. Awa ka ko le o fa ka si lu ko le nak. E an wor ka ka fa si ko le ku. Aku kata kau ada buat apa apa oleh kuasa boh. Apa apa yang oleh kuasa sah boh, tak sah boh.
1: Ya lewuh kuah
3: itu. Lewuh
1: kuah itu ingat kau ingat kerja lewuh kuah loku ingat kau ingat aku loku ini mal maram marli. Ifa apa yo
3: marasi.
1: Aku kuah itu ingat kau ingat fefa ingat.
3: Oh, OBP. Oi, kalau bermaklum, ia maros evoluso. Esi upo le kuspaia. Ia. E chele a tua.
1: Se fa le kusile mo me.
3: Ma e le amakanga le fa yu. Ele ai kusa ali lo sunga pa fem. Ele ai ma se ele ya fa inga fu al kapo inga yo. Ale mo sale me me. E pa wal me wa fa inga. Le bido le koinga le mafai. O le upuleanga fuala i le kākou a kua le kau kapua i. Ai kau kele opa i a kumi kala i le lākou, le mera e kapua inga ia.
1: O le ala le kala Jesu i ngāmea.
3: E pe o le ale wale si mea wale mene nei i le whaalongu. O upu le fikau i ma le mafau pau a la lafu.
1: Kusala e mera anga, le whakui. Ka kualo lofa pe i.
3: Mateo.
1: Wae ere.
3: Mateo lima.
1: Mata ai ni pa ye pa yo o ye si fa se me o fa ya ku fu wa de ka po ai nga ya nga o se pa wa le me le sa ko la o ma ka o ku wa le pe se me po le a se me wa e ma pe ai le ma ma ya ro pe ku ka o pu wa o ai si fin nga lo nga o pe wo
5: Ola o kari den kau faya. E pau ale le kua lalo po I sia usu. Kakalo ile kua e soso ane po I longa kau fai la e mafama ngalo po ia le fai fai le ngai a fai e le li. Pau ama I kai o kai po ringa kusa ala mane manato malaifon.
1: Kusa ma ngai e ore kakalo I e sura fai ringo sa kau lo. Ma I lukta ma e e fa ma ngalo tu ya ilato. Aisha, wawo lato de ilo me o lato faya.
6: Mati fitu foi bu momo
1: ala ni ala ni te fa masino
2: aki fa masino ina oi ya sa mo ia e papsua wa le ala ko mai le ala ka ola ku le yo me ola tu foi ola mi ala ka un ora uma ka ka fa ora uma ka ka wa la la ki le ma ma me me la la ki fa ka o le kupu e fa ka ye
1: u sa la nga la la mo le vengo en banga lo e o o le
2: le le ese me ka se bo se ba ma wo ma ki go ka un ora
1: e e mo go ai man ku e ir pa ta ka ka fa o ga ka ra e e o pa ta ka fa o sa la mo a a ri sa la mo ana o la uma o fa ku fa ma nga lo ai ai ri sa mo ana e ele mai ele ya nga fa ma nga lo ya
5: Ye kakalo pe ye
1: kama sala mo al
2: e ve ma ve sin ar ma bon o kakali yo el vi le cuello con ma cu
5: cuero va anco
2: cuero va anco la sa falla yo le quis
5: la anco si ve de anco
6: e pau al fire fire fire y vola va y de pelo
2: e pau al cue e quiero quiero ca como cau hago ca co que cua ia fole le haga y lisi o ai ya o fa o mamba ho va o yo le hago ca co que cua ia porta ca de ca ca de ca ah sa o ya ya ya vivi ya
1: Well, I was a little bit of a problem.
2: Emo kwai lunga ale le io koi go kui ai ke io pipi e cha pipi e fa la pea
1: no
6: no boy
1: ya
2: e malanga le cha pile ke sa ngi ya kira ni na to sa
1: ola le mga upunga ko mai mga upu fo nga
2: a ver kwai
1: ka ko kar mole le wo ma ngi fingaro yo ifa kai fo i e fa maru fu ia vieta pe o la unga e fu ile le e mai pe alu fu nga lo fu ile le lo la va a pe o ke farong pe a ke pe a ko ma faro la usa ko fu ile le tu ka usi ka ka ma se fai unga i pe o e le ngu fa pe nga fu ke nga fu ile le mai ma pe fu nga lo ka ia a va pe ngi ia ka fu ola isa mo ile ile ye se lo kristian usa mo ala sa ye yo ka ku ko Ia, kakiola lah kaku, lah kau apa kaku? Mereka sahola, ah, kau pengah fui lah kangka musalemi, maka kau isi aku uye di, ngafiola ya lah aku, unbiola kapu ingat lah saya kapu ingat aku, ah,
6: kau kisi lebih le kangka kisi di musalem,
1: oh,
6: Sunny Bill Williams, how we be?
1: Five boy pon king muselim. Ya or kapo inga fo inga le
5: kapo isi ga usu. Ai. Ele como sa mo le la kapo ki e muselim.
2: Ela la ga ba ya pa ya ku ka bo. Ole si bo ai ka inga ngore. Ma ka ka ka ya ka wa sol ka wa sol pa u mo le. Ole pu ga isu. Ole si ya ngo ka inga ngai. Ka wa nga fa pe. E fa aso a mo ifunga le fa aso fa vela ve mo kwa o misa a kolo la miso le la kavalia
5: o mani e wa e wa o la ina si unga le kwa o le ala o pumungi ma le ola o nga o yesu wa e ma
1: wa ma kwa la re fi unga le kwa le kari kongu ila uke le siango a e fa pera nga ula ka kaya nga kusimu sa le miya rang fa i ka ui Ele mogo fuira ia le la ngonga are la ngonga kaku. Ah, lo nga ma ku me sa wa fuila la fa ka u fuila ia la ku. La ku kus.
5: Ia
1: sa wa sa lo ponga nga le ta ha. Ku sa la. Ole o ke o vinga lo ko le fa ku. Ole ka ke wa ka fa msi ngo a isi ka. Ile ka ku ko ngonga le ka ke ngufu ka. Le ka ke ko ngol me sa ole le ah. kuyo kuyo ngakara ka fuidire la faila ku la kurava makura sa orla a ai ai va ai ku ka ku kirsia ile ile me sa orla me sa orla ile me kuspa ia ai la ku ila ku ai se se mbire ka ku sa orla ku to mera de ro fra ku ka fa ari pe le finga ri su lo fa ye fa manga ai fa ari ali tu mo fa si on fa ka ngaka a
4: Onde anga ile ulilo ile ma fa anga sa ole le ile sa wa ai o ka ko ma nga ku yo le ka ku ki fa so wa o no o ku la nga la le anga i lu ma le lu ma nga i se se si nga wa inga la ye la le u ka ko va va yo pi u a pi se yo ma ku anga nga le nga mo ye le ma lu le i pa le mi ya mo a ka si ya ka ku nga sa mo a ve se u ma
1: wa o sea la volia le calia por mosari wa e cosa ya foi ya e cura foi ya maro sa mosa ye e calia ya so se loku e cale sia cristian cosa ra o wala le ava ku isi loku ya e va ku foi ka wa ku ko i nga pe ya e in lo cristian fa ko ai ro muri muri ya e ka ko ngo a ya la u calia so me la nga e le ku ya foi la ku i nga calia ya e va ku ro ku nga a e se mera ku e fuangi ko inga nga faia filfili nga e avaku nga i kare sianga e muamu o kakasa mola nga avaku longa rua o lai avaku i kuskusiga ma fa muamu avaku o lai kari kongu i lako i e sui o kuspa i ala uri e lai fa peara i a vaku a i o ilu leko a lo munu muri o ele kua i ala nga i ko inga nga faia fai uma a a ole mea lai nga i e kia uia o ka kou ka kou ka kou ka kou ka kou e ka kou ka kua makua a kala ngoa ma mori mau ma ola i leo ranke siang i ngai ai mai isi ka ka i e se la kou kou sorry ke fia loku fura loku ra ngai ma i leo ranga of ya kala i ma ngai yo soi fuar ka mare o pi e kusa koi ngai mera rei ai afa pera a pera mera mera mera mera mera
4: mera mera
1: e kusa pe fiu kusa pe fiu ai faço suru pe a vai
4: kusa pe fiu e tu faço suru la kusunga i kanga kala kasi ela ko kungo o mosalen
1: kusa e
4: kusa la la o kusa pe fiu que no es la kali o mosalen e o la foloa o i lo fai fili la kusa lo ma fili vai o e kali kungo o mosalen
1: a e ma fukai a e ma
4: no no po o mosalen
1: e ma fuka i ka ka fiki e le lo ngo fo mke kirisiango kirisiango fiki le le fe ro ni o ko are le ya ka
4: o ka la nga ka po wi ai le u ka ko va i fo fa ali ai ai i na ta ka le
1: le ya yo menga o i fa fo a ku sa le o ke fa ya ku i au mo sa le mi fiki nga ma ko fa nga ro nga ai a o ken

0: le ma malu le tu manga i roa ile e a ia usara le mele fe ko ko a pengi alu alu re se fuangi ai ai la ngonga ka kalea ia le nganga ole i manga ka kongu ya yesu le lope saua le ka kalea sili ya kurma nga yo longa olang nga iru ke nga iru iske siango ye a
1: ia ka kalsia la ia ia mo ida le me ka pato ai la ni so kalu si
0: to fali u liu fata lo fata to vrau
2: ma o se vore
0: o ia se
1: ia nga nga nga
2: o ka fiu
0: le me ka pato
2: o ka fiu i ka u
0: sa ba ko mo le nga i
1: alo i ko mo i ala o ka le jom ta fa
2: ia fa fi le ku nga fa lor
1: ide ko ko ko vai no
2: ya sa o ka la ko i ga fo de ya ka ko
0: i
2: ka ko ke pisa pisa e ka ko ku nga ka ke nga u nga u ma de so te ka ko i ya mai ka wa de ka ko
1: e ba de mu ji ji ar ko ko
2: a wa
1: ya o ka ka a bu ji u ya o ne ba ta fa
2: ya
0: je un sai mesi mesi fingar un ta fa
1: o o mu mu li le lenga
0: un sai mesi mesi fingar un ta fa a mo le
1: Oiga,
2: eu acho que é muito bom. Pior mesmo, o Mario falou logo que o folha de Ucau. Ia, o Cau com ele vai hoje ele. Ia, a Rufina, uma lá, ele usa com essa, olha com ele lá. Me fez ficar com uma, uma, uma, uma, uma, uma, uma, uma, uma, uma, uma, uma, uma,
1: uma,
2: uma, uma, uma, uma, uma, uma, uma, uma, uma, uma, uma, uma, uma, uma, uma, Ole o que era o marque de fome, foi ele essa gente de alam. Agora é caro de um o que qual le que eu não ai. E o que dan ide. E acabai.
0: E caiu. E só.
2: A cara ficou o que a qual é ir feina no cu foi ele. Chamou capito.
0: E capture rate.
2: Ide ide. Ah, orkei meu news no cu qual é não ai o cavai. Na de casi da de de kai nga de badu de news para shuru kwa a i de kapito o le balu maleiva e mal shuru lua una or ka una ke fo mi fo de o ke ba u i de mo nga wa
0: ku ma i ro
2: i o na longo longo i fo de mo se kiere ala ya a wa sa oi oi de pe o de ko ina nga de na fa ila nga ke de fo ia o wale o kene o sa o ido nel kala ide i fo de fai maru fai nga peki so fangua
0: i
2: de ko ia ko de fale a fa ko fera sa o de fera o peki ia vide ko ro de o kene fo de ka dire fa ko ro de o le o ai nga fe mai o lo so fangua le o mini mai a ka ko de o ngor de peki o so fangua i ia pa o al me mo o ke fo ni de Tio, o de média, calango de média, rave de média, o de CPET. E como foi a América foi cuida. E o que foi cá com um, pega uma de média que é aí, e aí se não tem New Zealand, ele foi na sua, o de mão aí de onde. E a faí na sua, seu manga. Mangua foi de média, e sabe, moia, sou ia de média, o de cuinga. Masangi ma ku ya si. Leo ma ko ku lo. Mal me fo le le ola ma. E fa ile me ku ye ku. E
0: so.
2: E alu
0: uma amu nga me.
2: Yo wa yo alu fa ka ina fo le le ngo ku le sasa uma. Ai am uma o de mu le ola le ka ki ma yo. O de me nga sa ka ku de ido de. Ite ka ku ku ai de ka ibi de. E. Ni mas fu ka sa nga. Por eu mas o causa que é com ele. Tá com que ele vai de uma. E a mãe melhor fanga. O melhor fanga aí.
0: Fanga aí, amor, avanga o king.
2: Mas avanga o king, a o armenga pe uma cama aí, pe uma ali avanga o king. Pe faz bem a nem que é que o que quer é chamo.
0: Ana sou vigaro ali mitafa. Vai que lá não pisa fica o yale e com gafai vanga vai caiminga. Wa fo ila sa fao nga fo ia e ka kokung ia tu lo la va ia mo ka fa ngam si e ki fo ia fao nga se va ve ala ko yo lo am fo ia wa nga sa
2: ia ia o ra sa e pe o de a wa le re do ka fa ko fe mai yang ni ai ni ada di ora kere ai ala aka ngai ni mera fai samo ku so ku mai fango ka ka lai ma wai
0: ni sa oli
2: ni te fa pe ese po u ku ngai ka fango ka me fa ko i asa
0: ni
2: pe ola ai ai ai ka ko ngai ka ko di ola e fo i mai de di me mo ka ko ai fai fa ka ka ni ni te so ku e kusa le me le ku mai ka ko le me fo i le ka ko ki fa ngai le common sense e de fa a mai a fo ai de fa pela fo ye ko o kede ai fa ya e pera le me le wa o aso ye le me le pera le me le la mangu kin e ide de ma nga nga nga u ko nga ka yo o pui pa e ide me le a bo le me fo de le de a de ma ku
1: e ma ye
2: se ku ya ya po a o na lu lu wa ide nga ke nga ye ide ru wa e o le i lu ma ia ai wa ai maka ba
0: i
2: ia kera kuma ni o ki piki e di ia se pei or fei ngore pa pa ia wode de ia u ki es a o inga maure pa i mele le furu e fa o ngane mea nga e sua i dei ia u masa ngai sa fai pa ma koi ngi mele o kiri e kiri u sei nga wode kiri a ua ia o kei minga sa kakus o nga fai fa te aka ku ora esa mele o le ore fanga ia a si si kere ka ko fa
0: a
2: ia nga fai fai fo de ke mo ko de limo ne mo ko de limo a il me voye de par fanga ia ko so a e ano e de va a pa de me ia no via ko yo de ore il me a ia e pe o sa unga Paso, puede ir acá con Guacá, por eso por Lua.
1: Aló. Aló, Paso, ahí la usted la iba.
0: Aftai, Guacá, fue lo que mi cofa.
2: Agua. Agua de inga, inga, fue de si, agua, ah, fue ya lo mamá, por eso que está, amor.
1: Ya, va, mira.
2: Ah, mango, por favor, esa, amor, esa, ore, que me colaste de, esa, lo coi, loco. Ah, ele ava ko ni roku ho de ka po i ese la ko ka po i nga
1: ma ni
2: so se roku ke si ango por fa va nga o sa mo le ke mi sa lo le de mangi nga ko fa manga ku mai de fa va nga o nga roku ia a le roku ho de ka ka o le roku de ke si ango i an ka fe si de o le roku de ke si ango i o me nga ka ko e pure ka ko ai de osaka ko foi de me fa masi mo fore si de a wa o me ia nga o lai de nga ki fa masi mo a de una de me e de fa nga ko ka fi fi e a fa pe o de o wa le ma bo ia na ko de ia de ai do de ma do de lu ku de ke si ka o fi do ya a o wan ke de ka ku ka de lu ku le pa ai ya ai wa na fo wo le lu ku ma i sa ya ai de yo o ai buku nga afa
0: fa stai gai
2: mo mo kara
1: halo
2: ya
1: malo fa ya malo
2: fa stai da mo le bango ya
0: o stai ya fa stai lava manero finalo
1: o de po su ko va falo bare ko
2: oi
1: e do mo mo ko oi
0: Awa kiro kea mea ngai ki o koe whaasanga mai ia ia sa ka whaana la kau ni whaerang maro rongai whaerang kia fungi
2: a kala ngoro i mea ngai denga o kere o mea ngai ngu o mea maa liepo
1: a maa liepo
2: a oro nga whaasolo mea ngai ori ku koro sa nganga ori whare ongo reka nga whare aka mana ngasta bari whare kua masang
1: mea ka ua mea Abu kan yo benga kau.
2: Iya. Benga ile kau ki poro pui-pui ya. Ini so ngo. Wai. Mangko ko ina a. Fai si ngo ar kui mangko man mari ko. Fe mari kui mangko ida nga oi desu fo de ula. Iya fa kulo mari ko mana mades. Ya pa wa ngar fe fa kulo mari ko vai oi. Benga ese oi. O fa ru penga. Oro ngo fo va va lo bo fo lang fo lo. Enga fa ro ngo isa mo. Ese fa ro ngo ko ya.
0: Ia kira fiera ke si mangkua la ka alonga vo lele renga ka ka mo e mele au le au konga ala ngo fo ku i konga ia ka fal mareko o mai ka biki ko mai ko kuri mai la loma ai le kai kai o mai mai fo mai i ku i konga ya mari ko sori malu i o ro fiongari mai mo chambo le mala ko mari ko sori e sori se liga ku ku na la ko la wo ro ri ara mai ya ku ko a ko ri le fa alo alo la ka ri ya mai mari ko le mo chambo e ku pu u ma ka ka
1: ya mari ko Mari Mari
2: Kua Kaka Loai.
1: Mari Mari Kua Wale, de Kauk Faswai. Yo no Kua Alfa Au Kamo I Apipa.
2: E apu ye, o di menga ka Kauk Karangoi, a di menga I Rodi Mero Kamari.
0: Ya hafuran.
2: Di menga ya aku umua ya.
0: Ori si, singa la ngau. Kofa. Ori si, singa la ngau kofa aku, uyem kaku. Ese ko wolo ke siango sobre mo ko mo ka bufa pa ke siango am ka fa sal ba sa ule mo fa ko
1: pa ke siango ko la ka so
0: e wale
1: mo alo le ka tua

0: ke fai a fua o ringa nganga sem.
1: O leu ke i loa.
0: Sa ono mai.
1: O leu miki sem mo ngio tonga i ki si
0: sui. Sa ono mai.
1: O le a Auckland Warriors.
0: Mm.
1: Le faino.
0: Mm.
1: O lale au no faino a o aire kamaka alo sa moa. A lau i loa le Warriors e kaimi le ngā.
0: Lau Chichi.
1: Ea, ea.
2: O kini.
1: Ea, ke tau kala i Chichi.
2: O mga nā, o nai kama ko kini.
1: Ma lo.
0: O ali lau Chichi.
1: O ele amuta alo.
2: Kau poe.
1: O meni. Ea, ea.
2: Oye, le gusta.
1: Oi.
2: Oye, au.
0: Ka alo umma ma au. Ma alo umma i au fa kua fa ya inga al fainu.
2: Ya, ken fe gale ge nei.
1: Le kane na ube ka wu uli.
0: Oja, au nga ringa wingi ka mikisar les.
2: Oye, la ka pi kwe uli.
0: Ha?
2: La ka pi uli, ilu kwe le.
0: Le, ai, o meli. Francis Meli or Salis? Salis, yo. Salis, yo. Salis, yo.
1: Salis,
0: yo. Salis, yo. Salis, yo. Salis, yo. Salis, yo. Salis, yo. Salis, yo. Salis, yo. Salis, yo. Salis, yo.
1: Salis, yo. Salis,
0: yo. Salis,
2: Ile
0: arkau sanga nga. Masi sa mo fa fa fa i.
1: Ngalo ya te ale. Iba valu e. O lumo mai le ki. O le mantu.
0: O le rusta, o le rusta na fa mo.
1: O le rusta wa na re avu te lo oi.
0: O le unga re nga final. Okay, lo isi awa, unga re nga final kau sanga.
2: On men men le si agua fai no mali no mali wo.
0: Ama psua.
2: Oi.
0: Quiero pexi de fia y ka kengo ya kenisio.
2: Que vete sio.
0: Kenisio. Kenisio mel.
2: Ora kula wa saka alo.
0: Suffers
2: five. Ibe ara ka ibe agua.
0: Ila u fili sa mo.
2: O fili sa mo.
0: Mm. Foi sim mau a cuicu. Que se refia ia, oi foi ale de salo faca, foi ngale de sa afa. Que foi calca in la.
2: Pa po po ir salo faca da cafeuro na afa, que me na pa apela. E cu va mau cura, cu a cu a ver, eu vou agora ver,
0: tá. E apela mo lá agora.
2: Eu vou ir para aí só só.
0: E eu apela o de falar pungaranga, ah, falar pungar maro, apela.
1: Ya batu jadul fisik.
0: Iya sih sih sih kan fisik.
1: Boleh fata lima.
0: Leh leh mau fakoi fak. Mau fakoi fak. Tahu.
1: Oleh puspen prongkos.
0: Prongkos prongkos prongkos. Oi.
1: Ya usah.
2: Oleh puspen puspen prongkos. Oleh lima fayu
0: malu. Sese sese.
1: Ya ya.
2: Fayu oleh wajah semua leh puspen prongkos.
1: Asa foi eu que lhe
2: o que eu sou não é nem aqui que lhe impõe
1: o le Auckland Warriors é le New Zealand Warriors
0: Auckland Warriors
2: oh o que eu sou não é lua final a cara
0: lua o your Warriors é final
2: o le água menli le lua fez o passe e a mane água le gusta e le lua fez mane lua
1: O leo te mana tua. Au mata mata ai.
2: Na alu la ma puste.
0: Ose benga no feko yere umangingo vzili.
1: Ole au na sa alu. Au Auckland Warriors, New Zealand Warriors. nanta
2: alo kua e mamao plai kua le
0: a ele i ngar pau ara ngar ke mi ka alo i le ngar ka ui ka ui ke mi pau ngar aung ka alo au Auckland Warriors pe ngar alo mongisi au
1: na matai ari Auckland Warriors
0: Ia, ala kemi ngā sui ai. Ia, ala kemi ngā sui ai. Ia, ala bronko sa ala ngā lako ka aru.
1: Teo le final le kumato ai.
0: Oi, final.
2: Tau ngā e whakolu ngā final le woi.
1: Ia, nā matai le Auckland Mori.
2: Ia, wā rā pinga final ma kusti. Ia, ngā lau whakolu ai wala.
1: I'm not going to be able to get the Auckland Warriors.
2: Ya esa ola malaikon. Ola esa ola oi malaikon. Kamar unya ole ole kaninga ko a makka le au ko. Na na unya na u ko dale fail. I kaninga
1: na na umata matai. Na na play of the match ai la u tik.
2: Adi la u tik.
1: Ya.
2: Ale mokwa lei o ka alo ka mau asu.
1: Ia, o ka se ka naka.
2: Ia, koe ole faa, ole ko senta.

0: ke le kaku.
1: I isa mua, i ne mea le wala au pasa inga ri.
0: I ta ole.
1: Wai ma nosi a kua, o kutau ta mua, o konga, ma fiki lea wa ma kua, i ma nosi a yale, wala au te pasa. Ia e kāle, ia ia. Ia wangi, ia iso ngā pianga kiri, Oi dia wale ku pulanga na lo bau.
0: Ko la fia poto.
2: Ja no.
0: Ka kaure e finga wa e. Ale sa le pai pulo lo te pa e le mele nga pa sa i le maro e ia pai uma kui.
2: Pai pulo ai.
0: I le i fo ga le pai pulo lo kwanga.
2: Mm.
0: Lera ale fie fie le pa linga.
2: Oi,
0: Ale maro el fallo o cui.
2: Mm.
1: Ya fue la autist.
2: Practice.
0: Oye, o o. O con serie, la verdad ale. Maro le fie fie le aso na o ma fata la o ma yele. O es con que caray. Yang kapil
2: lah.
0: Ayah luar luar lah ngapu sana. Ngapu itu kali. Uka uka dia vapia. Pia vapia ya. Orang ni memang buat payuli. Ah, orang kau ngapu apa? Memang buat payuli orang kau yang. Ese pia uka fasi ngapu ese lomu. Ale ersui. Ese payuli ese kata lau kiri ya. Ate la me o la spung le al mia na la wo ko pa rong rong ye e o la tu ye e ese le ya ya le le fum o ye la ko wa fa pin o la ko ku maron a wa tu la ko ko ya a sa wa la ma le e un avelo le ka ye al ma o me ko le o la tu wa tu la la fa italia Lau baitaria Lai Ia arai Sira sira mai lea kumaro Kumaro Ok, eu la tenga pa ka Ose kuyo Pai kure pele Ifa ia pe Ifa mai si va
2: Ore
0: Ona lai maa ka Ua ese kura Fungo Ore
2: Usa ore Ore Ore fingaronga Ore fai pure Ore ese kura Fungo e ka un kapenga mo mor ku la fongo un foko a faki mo ile a kusol mele nga fai e u fai a la faki un a rele is ku la fongo faka o koi
0: kusala
2: a la ifo lase ku la fongo e fai ele o yeifo lase e ka ua e ka un fai a i ku la fongo a sori e ka un imi fasalam a le la vea la
0: lako ile il ku la fongo le mau e fai ile a mau e o nga
2: e la vea a le la vea fua e la vea
0: Ahora,
2: Ole, ole fa sala lau mo yo ngo ka ha la ele i mo ku ai se longa se longa wo mo fa se longa wo o ti clear guilty fa ko ka u lang ka u mo ro ngo a a ku so le wo mo wa mo lo fa sala mo ngo a la ele i fa yo si ngo lo e lo i lo i pe guilty pe le a mo ku la fa pe lang a vi fa sala lau mo le ngo ai u ma e ele guilty ka ka so la la wo ile right ka ka nga e nga ke ko su u a ile o le o ngau fai roa mai longa ingoa o yorka kakachara le o mou bere ungele aung sata o ga meranga e ngai pui pui e fo ia e le siwa nganga ya e e sa o fo ili be o kera morango fo ili be le o fai roa mai o kakape a mou
1: to pala paula o
0: e mou o lea ia e sa ungo
1: e le isa ungo la o fio gama pso
0: le ngau mare mou mou mou mou mou e si kau
2: Gusto ako kaya ako kaya lang ulang full million mo wala fa sa fa ilo mo kaya ako kaya lang ulang full million yaa pa upa nga alam mo poli mga yale ako lang ay emang ay yale mela irkulafo o nga awa pera ko sa fulungi ka ka le cute ah ay su yale yale official yale a sula ere ki king kupe a e mga omia fa mai la koi ngoi u fa le nga ngo a ngo wi ngori singa u wala nga wi fu kupe mka ro por malo o nga ko ko wi ngo ka kai nga fa sa ula koi ngo ere ri ka un sa pa le ku sala e se fe a kwala pe a fa ku se u mole le fa singo a wi
1: so ka la fa u ba e sa ngo fa mo man ku fu o o e ni ke i ku u no wa
2: Oh iya, dia tu. Wah, yang ngofa, em kapir, wah, lain ngak. Kau yang kapir pagi.
0: Ini cikgu, wah, ruwa, ngofa. Ya, apa fela tak, kau kan lihat ruwa kuli. Ya, suwe ngak, bahwa, arai, Malaysia, kak isi, kongo, Malaysia, kak bahu.
2: Iya.
0: Ya, wapio, ya, ma, ya, markah, kak, ngak, ya, liu, liu.
2: Ya, abe, ma. Aku sana,
0: ya,
2: liu, ma. Ya,
0: Oia kusa pere o ia la e mafuenga mo mea.
2: Aia
0: mai ai leo leo, kawang su su hoi mongai.
2: Aia mo so vale ai fui orke miuro a la kuire.
0: O si kere mea la kuwe, barkei. Ia wai leo po ia ngai, pa, e kiri vaga.
2: I kusa o mea wai masalo mia o ma. Ia ngā maso salonga e fai aragi evidence e fa maungi ai. Aare fa maungi ala i usau, aare leo apu lai sa kua.
0: Ale, ai lo la ba ya, to foi de ie lo fan.
1: Ee. Bu le ka kala ngo kwa ale bu pe la kala.
2: Ya, ngo e o ba hu pe me lo ringa ke ni ko pe ang ai pe ai oi. Charo mai
1: o le nene ngo ka fa fa so ko ai tu. O le te bo ya u ye, o le si lo fi le magol man. O e ni ya kula fo ngo ya ka ke fa so ai la ke ni Wai, enen fai ngā whakamala leo leo neia wā awala le koe muni muni mao si su, si me whapenga.
2: Oi lei mankua, e si u lafakala, kusa mankua ole mea reo lo whasala wengi, ole mea ole fai unga fai e kuri minskā. Kusa ole fai unga fai kuri minskā, reo whasala lau mei ngō, aile i whasala mō mua, ma kei ngā rika o mea au. Ole o spai ngā rui feo mō mei, ka ngā ka makau fi, aile ka ua mei.

0: ma vaku ma fa mau inga inga ia ma wera io ori unga ma morare unga a ma mera e ola e fa mau ia sort kula fun ia kwa ka ulora io ola sort kula fun a fa ulora fa unga ke bilanga re fa kwa fa release ro ingo a a ko sort bele wo ia e ma wa mai ia fa sara lau mai ro mai ngo ia ala ile fa ia hap sigonga wai a
1: ia kuso le mea kou anga lo kefia vahua.
0: Oa
1: o lea ua mau tingo e leo lea, ua lava moni mau, ua lava moni anga ia e ku ua ia kaka waka ia inua. Ua o le faasa langa le ia, o le aisa le ia, ke ni ia, mokoa mafa e su lima kausanga le ia ia isu. Ai, kuso la afo fua ia kako u, o la e ua inoa le leo leo. Mangua a mau ase intenso, mea fuga o mei e ka ula i mei. Ai le mau se fuala au. Ma la vari pea la e mōria. E mau aila ngā sumo kupu kau sangare. Kusa la o le mea ngā.
0: Kusa o mea ngā e fi ngā ufu ero ia mea ngā. Ia fi ngā ufu ero ia mea ngā.
1: E kusa e o lai goe leo leo. Wa lava mo ni anga ia wa mo yei karakai e ku waila koa kairunga. Wa anga i goe leo leo.
0: E kusa e leo fai unga leo leo. E leo leo leo fai fai unga e ku wai ngoa kakairunga e Facebook. O fai unga ngā wakui mīsika?
1: Ia, inga waka ape ngā aku ngai leo leo le fai mkalanga ile mīsika. Wa ele mi fai ngā sā wali mīsika, fai sanga fai unga ea ua ma se fai amangi ngō ngai
0: leo. E makua lele i fai ia keise, so rai ka unka o fio ka haka. Lele i fai ia keise.
1: O lawa, lawa ia i lava ia le mōri, anga lai mōri ia i ku wale haka i ni.
0: Ia, o mafau fonga ngā, o mafau fonga ngā kā kou, kā mafau ngā kā kou. Ai, a fai fai keise e umae, ele o kaka ngau risika ma fa mau yo risi ala sa oris o kui gambela ngai fa hiki ai fugar
1: ele ke
0: ke sa ki ai o ma vele fu
1: se ar ka se ka ka pe a fa lo ke lo si mia ma ma la e muria ai a fa pe o la wo lo ele le ai ma sha me o ai sha fo la a vi e ma ma fa ke le pa sa la al mia ga a pe ma wa la si la si ne la si pa pa e wala wala nga e fai kui kui e o le mea lawa
0: kusa o e o fai ngi kusa pe ke fa alongo ko resa sala me lima ngungi o maluanga e sa ufai lau muriang e manga o mia e lo ia ia nga eva ai e nga eva ai e mea renga ura kusa pe fa mea lima ngungi e re ka ika ika ria e fa msi o mama
1: fi nga o lo yam
0: e o fo ila i mea nga me fa penga o o le mabua kore Pero paipa, kura ni le mawa.
1: Le paipa.
0: Ma kua le mawa, aewa peko a peko whaaka le mawa koi. E le lope umangar ko orua kaka le aru i peko akas. A le waru umar ko whaare sa umar i kuso mela nga e wala nga e e wha mga o bia lavare le case e kua i fi na war case inga ia wha mau ia kua i surely without a doubt pero upunga ma kua i boki noa
1: e le ia ko ku ai pera e lauki ke eva
0: e mo kura e wai ku so beranga e ku sa o o ke au melo re bo bolo fa fa sa udi ngo a a me se ku nga me ia ai ku sa la ru ngor ku
1: lo la la la le
0: ku sa por e aro o manga o e fa bin venga ai i kura fo ngo ra ia era sa fa nga i lo i e vai kai e re fa sa wa swa fa ka a se longa o fa mau ngia e fa ku fa sa ru ra i
1: Awe, puso la o point. O la o point. E fua fua le kuwa le haka i nunga i le mele e mori ai. Pe las whakeka inga o se kaka wongofu no faa umma le ola o se kaka kuro. O le la ua si la fia leo leo mali miniska. Ua makua lava makoko e le mori anga le ua mori mai e kuwa i nunga le haka. Puso e pe o le nga nga la o paswa. E le e le e tonga kuwa i nunga i leo leo haka o kaka ngi. O la ua la ua si la fia leo leo mali miniska. Ua lava le lei mori maui e mori ai. O ia mori anga ia mori ai. E ku wai runga le haka. Wa anga lako si la fia e le i se mea e ongo a fia e ongo ku wai se haka e runga. Ai doka e faya e le ofisa o leo mali miniska.
0: E le kusa i maia yasu e le i faya. Kusa le ko a faya le ingo ua wifa kongo le miniska e fai. Kusa mela nga ringa lao kare fia. O le ko a faya le bele leo leo. Inga ua.
2: Ru maka maka te presa leo leo mali media. Maka maka i mera re ka ki tala ngoi ni. A wako me siri ala wanga re mia. A wanga re ta kari kari. Wale si me su e maingi ala ko me pasara. Paku i. A pia te lako kua i runga i a kau kata. Mara koi ngoi i. O ia kami siro. A kala kami si nga. Ale. Pe maua pe kasi asi nga. Rase me.

0: Mau ya wek pekas. Lama kiri ya ngai avelu ngori. Ele iba pe anaro kala lelo. Ale kumsinga. Ya ele ko ese sisi dia da wana.
1: Usau. Usau. Ol be anaro ngalo wir kai mi.
0: Ya. Ele hora de al mene pa pe al min skara na pe pa ko le pe mo. Ro nga mo kwa ki le ya. Ele kumsinga ma le o ma ki wa la ko me vai. Ko alongo lo le minska.
2: Ko alongo lo minska ma di
0: le. Ya ba ko le minska. Ya. Fa le ko ki o ke ga ko ke ngal me fai. Ai le fa ko minska. Ko lo e lungo. Ai le fa lo fa.
1: Ya e se vola lo fa lo e se lo lo i. Ya fa sa o ya la o duara ke lu ko lu.
2: Na le ko lu ba. Sa ya
0: o ba. Ma
2: ko pa ki go ba. Ko si e la pola ko le yo.
1: Lo lu e. E sa o disco. Ma
0: la po mo ga o ki sa ma ko ba.
1: Sa o disco i ngal ma ko o ke ngi ya ko ngal fo mo fo asko i ngal o umba la ke le sa ko le. Sa o ya la o ko ma i umara umma u le anga ma o ko le. Oi
2: oi ba ba lo le.
1: Le ba ngai ye fi ngalo e pe ro nga ma kure e vaku le ke ka ro ko di si sai ta
2: ya ma ka ko ko ye ka ko pa ka ko po ka la me
1: e ile ke ile du ngore e ile ke ile du ngore e facebook ngo ko ko ngo angi ngare la e ile ka ka inge ile sa fa ma ngi ala sur kula fo ngo mo mo le child abuse alana wo wo wo fama ngi lana wo loka ai lai fa sa nga nga release le ngo ah ngo pui pui nga ngo pui pui nga ilonga longa ro le sa ku pui le ah ku sa ro fa ile unga ro fa ile unga ro ave king kiki ilonga grandmother fokia ai le wo loka le di ile ai loka wo mele ngo ah ku sa la le le ke va ku la complain mo ile kanga sa mo wa mo yang sa mo e e ka umai pe a e kusa le a
2: ya e le ka unga me le ai ok lo ai yar ken me bilisa e wa na la wo wo wo kuli wo kuti
1: le ko ranga e lo ai e fa fa ya unga lo a ko ranga le releasing a unga ori ori pui pui nga mori mori ken kiki mori victim a
2: on kula fongo le e ni sina a fa pe le i puven kuti e le mfa ila unga le ka ufia le dinga po se me le kogu le lua ka usang
1: ai e kusa la wa ai yo kusa le kal ngo aku wa umar fam sio ngo umar keis ora e go lo mo mo ile un a la ko mai mar fa ma le fa punga ele fa ru ele ili singa ngo
2: oh okay
1: ka ilo la e mo ko sui me va nga ya ka kusa ma ku ora inga kusa bu pingo ki ki le fa ko ai la
2: a fa pe ma fa inga poloka ne ngo le kula fongo le pe ale e po ben tuti
1: ia kusa or kusa o il me nga a kusa o me fa ko ile unga re fa mai ole o ar ke mi le mo ore unga o fa ma ro proven guilty a ro ko mai mo le unga e a wore re singa ringo onga mangu mangu ile victim a ya le fa ia onga ka ka le a kusa o mangu mangu ile i longa
2: o le sa no ha me fo ai a ko me
1: Ya yeah, mari fon baya mari fon.
0: Ya mari fon baya pa wa
3: lei. Ya lela la fa solo ukal.
1: Ya. Longo winga, longo winga si pa isi ukal rek fai mai.
3: Ki fa si pa i.
1: Ta na mai.
3: O ki le. O le ku fa longo longo.
1: Ya lei.
0: Alo pa.
3: Ta mo mo fa ku stemi u fa ngo mo mo. A tau kala soo. Ie wha longo soo ho.
2: A au o ie kau kala, ia au o fio i wha longo.
3: Ole me, i do u wha loa longo lo u. E alanga o isi, mai se mengi o pa alang, ia ulawa ie. Ie kula fongo. Pela menga o esa como mai e de kuale molonga a fofinge pola e ya o le mel palan o le memo mua o le sefi o iku uma o le victim o le wa fainga ye marnga ka sorkula fon ala ukala ka faya ele ai la vas me ali lo ele fa alia
4: mani mani
3: o le ale umi le avoile kaimi e fa khalia mi amonia e maua ele yunga le sa lo falo no ngoa kui mi si kama ya o ke ioe ioe male a kopo e fai kui a wa ola a kou o sui sui a usufong o iku malo le kungu
4: mavi ya
3: e kakau la ya kia ula vaia o nga fai uma kui awa e o fo i de ofise o leo leo wo loa from experience au ke lik sao mai sa moa de ko kele o ali i o le malo e lau ke faa nga inga le ko ala au fa sa inga o le maluanga au le i o kunga o isi fo ala au maka o kie i mo o kungi
1: e mo se ko se lau
3: e
1: mo se ko se lau ke binga sa i sa moa
3: ko se lau
1: o ka ka faa nga
3: o ke le i loa
1: oi a lu ko ke le
4: Yo lo
1: pongo. Bueno, pongo un yo, haga ya con Eva, hago me con aquel.
3: Y es malo, lo capí.
1: Y a él y le oleo. Y le oleo, lo capí.
4: Pero un poco para el fondo. Y lo cago yo paso. Se ole, ole, ole se fue a para el cap. Ele fai ele fina lá no rio ali. Aí é o campo que cara cala no ayam, kako kong aso um fo e ainda, a kong fo e e vidi mai ni sur kako a kong uma pa la o tele ko ka ko passo aí.
0: Ole o levo levo puli, vai levo ali de a el moco vigo. Ole o. Ole a salme. O malo ele vamos sigo.
1: Ela sou Silvia.
0: Ele
1: fez isso
4: pra mim, senhor. Ah, ela me ouviu e fez isso pra mim. Eu falei, só no fua, ele fez, ele foi camada, e já foi ele cago, já. E lá que falou, ele cala, mas já amou, eu acho que falou, não é aí. E se caiu. Ele fala, tem lá, se não, faz meio, ou é, ou ele, ou só no fua, ele fez. Oh, ele o mafainga aku le si kemari ifo ni yang fa au dua dekat ni pun sao ya ni tapi lala pe wosol fua ini kei so pan ya ka ilo pe ke o koi api li pe ya ele mai loa la ye tapi o mela la fa alo ngoi ka ika le nus le ma sa mo ni le ki o atavai le au kilang ni bai ni
0: Ya, pergi pergi pergi. Ya, ini pergi nasi mesti orang orang kau piau. Walai ia kau ingat apa pergi dia laku. Jadi dia pergi orang orang dia lai. Eh, main apa kali? Ini kau ingat laku ia tak kali pop. Ini apa pergi aku umarul lah main apa mesti orang. Alnya ini pergi apa mesti orang dia kau pun kau ngau dia kau. Ya, ala usuri ya lu hari ya lu. Oh my.
4: Ini mana dia for ya ya kau mesti lu. Oh, aku. I kau mana sok kau ikau fi ya kemar aku ya ini umi wa kapisa ifo iku kena kau fail nang ini maka aku. Oleh lain papi nak kau mengaku ya kau itu ni ke uo Wasi si so ko mga kuwai. Ia ma ngay ya pe ang fapi. Ifa ka uuma o uuma e fai ni fam si mga kong po ay sa o a. Mwa pe o resi niya nga le wa kupu ma. Ia wale im fai nga awa ya ko le si kamari iho niya nga fai le kangi dia. ya wole la wole ngo wole mangi ngo ko le kapo inga le aku po ai la sa wa de wa wa wa wa mo mo wa fo de pa fo se i le ge ko i makau a la sa ka fi mo wa le aku le le le ka ngo ngo po fe o ye le ya mi ko ngo ko yo ne ne ha ya ai so ye ye e le mai go fo i ma fo anga i ma fo an ka ka o ne le mai do nga fo e ro u ru pa ka wa ai ki o fapinga sa kai ki o ki lo vanga ni pe ma na ya te ma fa ya yo o al fa ingo e e ma wa ya ni ko ne ka ka fa i ma sa i a e e wa le fu na wa wa wa wa u ma fa fo se i le ma ka ya o le a o ka ko ma so na o le a ko yo po le va en la ya le un ga ri ya ko a ma ka ho i me ma fa i mo mo wa ni le i lo nga nga na wa ma ni mo le le a mo ko ni le fo ma ka u pu wa le wa ole a mangi ngoi le le pa po ka po i ko ya si ka ko ku u wa le ti a ma wa me ka ko u ma le sa o po ai sa o ni ni
0: o o
4: i ga i a o ni ko ya pa
0: o ai ya ya
4: ka la sa ka i pa lo ha
0: o lo i a so le mo kwa u lo va le lo i a ka ku o
1: Ah, lo vi.
4: Ya marqué de la coupe à l'eau. Oh, wow, l'eau, il y a les pénis ici. Moi, elle est au A, à la voile paye à l'eau.
1: Kusau orbe orbe le ki fa ngo ngo ya ungi vai kai mi ya kusor kele o me yo kupu me ka ko kun ya ka ya ka vai ku rungo facebook ma ku fa irang ikanga ka ye fa be ra ku finga ngalu a o maku ai ku wa inga mama sangia i lavar au au nganga ngai ka ngaka re fainga ruenga sa mo pi o leu leu o lo ia o fa masingo kusa afa ape eo se buka upura e mai ika ke fia fia fu ilele ilele ungare ma yo fia fia ala ia fa masingo a mei ika ke le fia fia ia kun kua i fai ala ia o kalakaka i fa masingo kua i fai angai leu leu kua i fai angai a i fai pule mai ai wai o ili si si ben clipio que ele uso favor se ibe lugar tau pues a la fabrica ai kusa la fa kaul kara le silo irse muso ai fa favor varia sorry a lo ko ba rapia la ko ba ai ko la ko mai o fa fa sigur ke mi denga la u mere u mo ka kai a le ka ngo la u favor varia lo ia le ko ku mo mo ka kai a por ara la ngambia fa ai le alu la ia ku mo ke ise ka kai pe fa ye poco a pe fa ye poco ma mo le leiro ma fa Are ukang o lau mai dungo
4: ar.
1: Are ukang o lau mai dungo ar favor vale o lau ya. Sur e la fa inga pe fa pe fa bise fa ki o vole le. Are ka o favor vale o lau ya lau ya le ma lo rankis. E ka ke fa o ngo ai vole le so i me le i pe fa lang ya so nga la fo fa pu nga. E fa per fin a lo ya e la fa inga fa yor fin a lo a i winga i me. Are ka mama inga yo o nga nga ka ka. E pela sa wanga re mi kokele, pe go mi kokele ya le ole ole. Ai longa a kosko se furu ka kala nga a. A la boca wa ko am kanga ruwe nga ko fi se la wa kala fi ga ruwe nga. Pela ro me la nga ku la fa ke ke fu ka ku ri. E ka ku u pu so mala fu. Ya la no.
4: A fo ku so li me ga le ke fa ku i fu la la u la ka la fa ku or ka ko po kala mi.
1: Ya ya.
4: O se fo i fa e ka. Ele o se me amon vo de ya ta ko la o ka ko ka ka la ngo ai la
1: ku so le ma
4: ai ka amon ya la o
0: le me de ye o so le se pe ka ko la ngo me o ku pu le ta ka ngo
1: ye ya ma le si me le se fe la le ku so le ka fa fi poco ku le ka fa fi poco
0: o le ya ba ta ki ya ta ku yo le yo ba ko le ka fa le
4: la la ya do e ku mai o ai ki ai ma ko
3: Ani il malo.
1: Se
0: pinge suru be.
3: Ole fa mauninga.
0: Oh
3: yeah. E ele li il malo il mato nu. Na maua. Maluana na tea. Ole ala na lo fa tu mumu.
1: Ya tu so ra usa ngal fe mai to tele. Ah, usa la lengo kul kul ko pe a kos kos la. Ah. Abira no ko ngangai ko kasi di. Kasi ka kanga mo wa ah
3: e ye mare si me no fa longo i le lava
1: e kasi la nga me o fa longo mo me la nga fa longo re ka u bo me o me o elengi evidence ah na me fa longo
4: ya ko wa wa le ti ka ko le o le ko wa wa ka o le foi pa
1: el ka fa el ka
4: e o se dia mo ni ga o se dia de ka ku ka ka ngo ya ka ku
3: fa ma ni la ka ka ya ku Nanga ole mena tupuna o loa le mena mawaile fa atoanga ile nu na mawai ileo leo talane ole malaiva alele te jagotu ole nu
4: People me fanga dinga fa kai lo kai ka ya e mo langa wa ono ka ma fo i ke langa bo po ne no yo ya ka ma langa ya o ke la la fo ne ka fa la pikira wo dinga ya e pe kasi se pusa pia ya mai pi su po skolu wo mo pa ma ru ya e po po ai ka ma la pe o fa pi la la o fa pi la el mafu avanga no ka ifa fa to pa pe na ko ke ni na na le kunya ka ai wa ke le bu bu ya si o ka ma e na ve ke no o pa pi si ni si ka ke ba ai la ni ya
1: sa o
4: ya na ka ke la ki bo ya ka ifa ya ka ke o mala mala ma ni ni pa wale e o puro ke fa lo nga ve ke ya wo so fa la pi ke ka ma ya e pe ya na e
1: Kami ofengar benga
4: ai. Ome wa leva, benga o kala iki.
1: Kami ofengar benga ai maro, so kami ofengar benga. O kama mala mai fu ai benga ku sa mera le fu le le. Kuwa iya nga o pera fu fu no kuwa iya le le. Kuwa iya fa mai fa masingu, kuwa iya lo iya. Ai fu se me ku pu fa nga kuwa iya o nga. Ah, kami ka ofengar benga ai hinga benga ngan maro, choli. O ka ka i lo ai fu ke le mo ah.
3: Kankalo.
1: Ia.
3: Ia mako ainga ye pia. ele ka o ko le mo
1: che ka mo i
0: a le no
3: a le kan ka lo a mi la ka ma ma lu a le baba o be ja o
1: bar ka fa ai i wa ai ya i
3: be la mo
0: Eu ia a mangabo mai, eu ia mai aí o puru aí de suer puru. Eu ia a papel aí, vai ver o cara aí, sim. Ele sim, ele sim, ele que eu vou evacuar, rapaz, puru ou não, como a evacuar, mas ele levou só o povo para ele, o suer. E lá, o cara, o meu cara ali, ainda lá, cara, o outro nunca mais, o povo para ele. Eu
3: não sei não, meu povo. A mafsu, sabe? Eu não me acuare nada, eu não faço peixe, eu sei se não, meu Vamos a buscar al PCC. A la que empiece el lomo,
1: cuál fue,
3: Ya kovase vu.
0: Sauro si uso.
3: Ya uia.
0: Pa Maria le ku.
3: Soy vu ma ye mo uia se po.
0: Ma la ura ona ke u. A vela usi.
1: Ver faki ku. O
3: mi pi. Yo. Lo tanu.
1: Ya fai mai tatou fa tai tele la mo ka ka pungi ya fi af ki ka ya ma lo la va ri fa fa di uri ko fa ma ri ma ri pa poto ma fi poto ya oi ya ri ya kai mo fi ngaro
3: ma ri ma ri ma ri fi poko mo mo ko ma ri poko ta ko mo ta ko po ka la fi ne mo ya ya ma wir po ko
1: i ma ma ri
3: Ya que uno fai tato fai fai nga fai longa mol tato maftanga po ai sili non fie poto mar sili de pepelo
0: fai ya oe ba maro ya oe
1: ya yere yere o kako yere yere pelo esar pepelo kako nga le fie poko amar mar pa poto
3: ya va esar pelo
1: esar pelo
3: la kuku kuku parungi fai longa Ai, mau al fai logo al fia poto, mal spa al poto, mal liu liu. Ai, de eso fai logo al ten.
1: E vaftai, ia, ngal mali ia, ai, fai umai tatou.
3: Ia, pau. Ia,
0: ngā pua, ia. Pau, i. O fai skai mo pako, se nego el fai.
1: Pago ese la kuku, pago ese la kuku.
3: Que ela não há o que deixar. Já é. Já é o que ele vai estar ali, ele me liga o rafo. Já é o ilha, já. Mone leite para ficar e falar o alo. É, capo, é maia mal manguia.
0: Já, Obama.
3: Já.
0: Tá o rolo, tá o
3: rolo. Já, para ficar. Já. Ei, aí ele quer com um ao leão, ó. Ukai ngu u maka ngu fie pe o skalainga rika ume singa li sa ar kapo por kalamen ngei po. O ngā, yai leo se mangako. Ia, samuai, o lea u sili mea se u.
4: wa au kau foi u penga la unga o lea foi wa kau nai ma lolo le sa o le por kalamingi inga ua kau ka ia e faiva ma ki uki o ngei po ia o le vi inga la ma le fafikai e fafo i lo kako ua kua i lo ngā lofa ma lo ngā ngalelei wa o lea ua kau ngu ui si ui ma ua ma e a fo i le kako por karame i le ngei po. Ia, ai kālo sia sa kala leo malie ma kau fala ula le whafonga anga sa moa i se au au nganga. Sa whape ngā fo i o ngā ma kou lango lango sua kuai i le por karame le sunga le whafia ngainga le kou whasa vea. Ia, ma kako le ki o whasa le lau ngei. Ia o upu ae whaile i kuma no au de lei ngei o whale aka. Ai mai eke ke le ape se nga ai maku ae le o.
1: Karenga mari.
0: Ai.
4: Ia ai a whai fo i ua so onga whawhaki pe au ngalu o ngol savili. Ma ua so sopo ai magu vale a o ala le mafu ari. I se upu ua sala se nga nganga fo i ua pa o papa i lau whafonga anga samo. Ia mako ke whamalu luako. Mane a nganga ma walalo. Wha mole mole sa moa. Tina ngalo manie ma wha ma ngalo. A wai poko lava le kaukai. Ia ai si se alanga i ai lea molo ngasa. Sa. Ole melea. E makua ai lava le ku ui punga o loo peo le kala e fai le vai o le kuia anga kama le lang. Fai mai. A mai maka iwa ma maka i kai. E ma ngalo a ma mangingo pea unolo. Ua whapenga se ka aufi al por kalame ni ngei po. E mako ke maku a kulava sa moa ia ke oele a kongu peni. Malau ka apua inga mamalu ka inga ngi fo i lau ko wha wha kupu ma le wha uka ukanga wha kamari. O ai ai leo le karikongu ngā le por kalame ngei o le a mā ngalo mā ngā kongu ai se vai vainga. Ia ai kau inga ia wha mangu ia kele lea kua. Mō oe sā mōa le aku pele. Whak manguia ke le fō i lea kua e nanga au aunga. Me sunga le whawhia ngainga le kai ka e o ngei pōr kalami. Le sā kū le fō e maka i soa maka i makari. Awa lava le whakau kainga le kako pōr kalami. Ia e, maua so māko wola, ma se mālosi. Ma le au so lango lango uma i le ngei pōr kalami se i kūlou lava. O kou pa ia, o kou mamalu, o kou sā mawhainga. O le alea fea i se whamakalanga a pāuri. Inga nge i lape le ngangana. Ia o whai ka winga leo le kaukalanga. Ai, whamanguia ke le lea kua ia ke o kou. Ai, sā mo ae le ngei pō ma o koe teime o kukoe. Te aka kuama le fua maka ape le fidi ali. Ako kauma avae ma whako wha. Ia ku mau pea le angale lei. Ma le alofa o lo kako ua kua e lo kako va. Ai mangu ke le inga fai ngā malo longa ni ngei pō. Mangu ia fō i le alo aku i le fai unga ni ngei vai aso. I fe aru mga ruenga i le alofa o le akua o whaka i le o sa maku wha makalanga. Ia emo le wila le lei mo oe sa moa. Ia kō fō i mangu ai ngā kia mana. Mo oe le aku pele. Ai whako wha wha soi fō ia. Ma ia mangu ia le lofa o le akua soi fua.
1: Tai. Ia.
0: Pauri. Pauri.
1: Pauri. Pauri. Pauri. Pauri. Pauri. Pauri. Pauri. Pauri. Pauri.
5: Pauri.
1: Pauri.
5: Pauri. Pauri.
1: Ia. Pauri. Pauri. Pauri. Pauri. Pauri.
0: Ia.
1: Pauri. Pauri. Ia. Pauri. Pauri. Pauri.
0: Pauri. Pauri. Pauri. Pauri. Pauri.
4: Pauri. Pauri.
1: Pauri. Pauri. Pauri. Pauri. Pauri. Pauri.
4: Pauri. Pauri. Pauri. Pauri.
0: Ia, toi fua, pa ui, fa, pa i lava, mole.
5: Toi fua.
0: Ia, toi fua, ia. Ia,
1: pa.

le uto e rosu ma liva minute on tale lo itu la e toru le ni tae au las farili ne ila su tolsu ma tasi u la ilu afe lo su fumule ono e fa aftai atu tato tunu o enu feo na ma afuta mai ilu ngo le tio e le ngata fuile o enu feo na vili mai ya ma afuta mai fu ilu ni tae au vi ia lele fa aftai lo nang lele fa aftai fu imo fina ngalu sa fa adia e tato proklami u mai atu Ia, ni fui tein panga noa tātou te mawhauwhau e lea tua mano nā lofa. Nan tau singa ye tātou ni fui yasu. Man nei vai yasu, ia lea su murmuri ole. Nei māsina o i ulai. La tātou anga ia tfu ia e whai ungo tau sanga. Ka afta ia rona ang lelei mano nfa maoni. Yona vavenga mao nfa mangianga. Ana mea lofa ole ola mo i tātou yasu umalava. Ia tātou na i musika ia. Mawhauwhau e lea lofa ole tua. Mi whaita wa tu leo se. Nai fai upu mele fionga lea tua mo tātou ni tai au.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Te tue whaatalo whaatu te tau pinga mau Samoa ne iaso talo whalama malo so i fuma ua malangi ma. Usi mai lol whaafonga i telefonia le asfaile, tolis fulu tasa yuna i lua felus fulono, ale lima tolu tasi PI PMN i Aotearoa. O talia le malo whautuanga umo so isu angatu ufa atasi o le COVID-19, ma folo folo mai o la afa a iloa fa ala waitele whautuanga au tu tu tonu aso fai ngā ruenga i lima, pe ato e tupu se faa mai i le lumanai. Atu ina mai le komisio whautuanga le malo po le Royal Commission of Inquiry, ia whautuanga i tolus fulu iwa i lona vaenga mua mua, ma isi whautuanga po o recommendation se luas fulu faa i le vaenga lona lua, na faa te tau tonu le faa malo si o tui pui pui. Na sao nol minisao sa ifuwa malolo ina ya Simon Brown, na tu ina atu tangata ni usila lalatu fatu tuanga atua le malo, mafai nga osi nga taulanga po sacrifices mol pui pui ngu tangata uma, sa atatau ona mawas fa amtalanga manino i tulanga sa atutupu. Iwi lawe le ifatu ina le malo si tula fono fomo fa mai, ai ole atua iloilo le tula fono le soifu malolo ina, na ifa apale ni ele pui pui ngole soifu malolo ina le tunuu, le tumao a inga, fa apea maa ya atatau tangata ni usila. Ile taimi neo lo una ia ele ali ifo mai polo fesa, ya Michael Baker, sui ol palemene ni ia avi esel fa apolo kiki malisauni ni atu mo fa mai ol lumanaing. Na sao no polo fesa peika, o talia malifia fia lea mana ia le malo nei fautuanga e peitai, lo ia i pelo na popolenga le fautino ina o ia vaenga. Ai mana umia le ngā lulua e fautasi o la la esi esi o le malo i lalo te ita inga le matanga luenga le saifu malo loina. Na ta ua foi e Dr. Baker, e ta ua tele le maua se lango lango mai vaenga uma fa apolo kiki a wa le mea tonu le nai mana umia i taimu fa lewele fa apu sei, ai le mana unia le mana o mia ni fi na nga fa apolo kiki ai fa mo mo le malo le mauta o ave poli tradition in New Zealand lu nga to fi na nga fa up fine le e mauti no ai sa nga le mo mo le pui pui o New Zealand mai fa ma isile o na tonga fitting a ta na i lole covid is full iva pe ta ina wo tu ina to le malo na tali su su nga le solulu na to e a mata la mai fi na nga fa apolo kiki ya fa i pulo le pale mene O fa mau manga man mitanga lwe ngawa onga lo fa ali ai. Le silia li sifunu wafi fana wa onga na tuwa onga li tausanga na te anei ai le ai ma situ tipasi o le NCEA. Ya onga lo ino fuanga matitiva po o poorest neighborhoods. E sili hatu le kuata o la tona fa umale a onga ele ai se fa ilonga. O fa mau manga na fa ali ai fitu rwal potene o tumaiti a onga na fa umale a onga li tausanga na te anei. Ile tuulanga lua po level 2 o le NCEA. Ma le lima tu luiva pasene la to ile level 3. O le pasene tu maiti maori ma le pasifika na maua le level 2 na si ite isi hae ile onis fulu tolu ma le fitu lufa pasene. Ma le pasene tu maiti maori ma le pasifika li tulanga tolu po le level 3 na si itia ile tolu pasene o tongi ma wale fast fulu tasi ma le lima tu tolu pasene. O lo fa yesu su anga le le ya u pena sa fa anga se ali itele vo o lo tu ia le tau fa amta u ya onga se lua ya u klani na ma wai fa na fa military ma se fa na sa tu mu ipulu itu tonu se fa o se potu moe o lo fa wan fa msi nonga o tide and huo le fa msi nonga fa itu malo i manukau le fa amta u fa si oti tuma ti a onga mta na fa inga luenga i kolisi o waiuku ma Rutherford colleges ma talepe mfaata ma ia ofisa ilu o leo leo mafale o lepale mene. Na tu ula ina ili leo leo ya Daniel McKenzie ifa amatala tu isu enga sifale i Mangri East ma sifatu anga tele i Waiuku. O tu maita ifa ipule o pale mene ma yetunu isu lefale o pale sifika lo awa isi maafutanga fa lea o onga lepale mene lewa yesonei tau mafai ia suwe lefa atino ina o fainga fa apolo kiki ile itu ulangi. O te mai tai Pasifika e na le fitu tesi ma le fitu patene o sui pale mene i le Oceania atoa pe a whaatu stusa e le lua sul fitu tesi ma leono patene i le laulangi atoa. Tore sifu tasi fai puli te mai tai mai le Pasifika lo awai i se wananga po se meto tia tawa o onga lo tali ma loe le pale mene a New Zealand le fai o fai unga masuinga le Pasifika atoa. na fa alia li fa ipule mua mole lei pa ya Porto Williams o le fa atu pula ilo li numero te ma ita i parlemeni o le pasifika e fa atu tau fo ilia e le fa malusia fa ala ptonga wanui o lo lango lango ina le fa atemo kalasi e au fia ita ngata fa inga lua ngal parlemeni ma tangata ofisa ma le tana fa ayo o lo te tana pene fa ita tua ale opportunity party e ngā rurue malivai ngā le national au fa atau teia po le kalami fa upfai li se lau wasu o lo te toi ili palo te tele fa le au nga ina te ita ili national party le sunga Christopher Luxon and vice nei le ngā rurue fa atasi male opportunity party o na o lato fa atatau ila fonga le fa alia ele te ita ili opportunity party ya kuile wong Waisi tūlanga le leila pāti at the opportunity e whi utanga ia i mole ngā rurua whaatasi ma le National Party. Sa moa, o le tāwalunga le nāu talafo le nei vai aso, i manuia la vasinga le awhenga iai, i inga pula i Maria Makelita tuu, so i fua.
0: Island Time with Tōwhinga and Ina.